Bainte lange sandi, bele lange mpuka, la noye la kata o. Is, hanya habia kawende yanga, la noye la kata o. Is, hanya habia kawende yanga, dole tanko njomani lele langa, we kimi no enge ngamo. Imbende baba yon ambele mkoti nyama o. Is, Loka uyoba kwa kwa kwa nongoli kutuwa kwa langola Oya liyakamba kongo sika Injo kwa kwa ngolo niye ke lango merengo Ndebi kutuwa Ako kwa ngolo niye ke lango merengo dale o Ako kwa ngolo niye ke lango merengo dale o Ako kwa ngolo niye ke lango merengo dale o Bololo le bombebe wembi ho Besepe no yake Hello yake, lo yake, lo yene lo kabulo bimbiro kunwe. Butela lo yake. Hello yake, lo yake, lo yene lo kabulo bimbiro kunwe. Lo yaka lo yeni wari wangya lo kohe kalo kabulo wongwe wongwe yela o. Anyo wai to wongale wuki owe kinyo ya na na yete pa ho kwe jelo lo lo lo lo lo lo. Nyiwa wa yenjela, nyama wa yenjela, bontongu enjela wela ngokela ngamo. Awontongu enjela wela ngotimbilo kie, awontongu enjela wela ngokela ngamo. Awontongu enjela wela ngotimbilo kie, ewa hela nja uloka, biyonge nja uluene, bokodo nja ulopo. Lo nyanya ngana nyo wa tokiri tina yivandumbe yo. Ngwa hela nja uloka, biyonge nja uluene, bokodo nja ulopo. Lo nyanya ngana nyo wa tokiri tina yivandumbe yo. Wale koko ome koko toyoli sesi nyame njou. Wale koko ome koko toyoli sesi nyame njou. Wale koko ome koko toyoli sesi nyame njou. Wale koko ome koko toyoli sesi nyame njou. Male lango, onje lo tukunku kimenge, onje lo tukunku kimenge, boka mingongo jose. Ha, indeli yo, ba yele yo, yondeli yo, yo, ho, indeli yo, ba yele yo.